0: Manta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Y FM, dito ulit nga kita, ba dinidinindor. Kita ulit, hindi nga nga.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.